Ich bin der Kalkwa, die Contesta, die Hunhu, die Kooperativas, Hoachui, die Hunilech, la Ech, Li, Nake, Ech, Ol, die Kabinkil, Rachlal, Kutan, Kulomakhun, die Nimla, Saich, Olech, Kutsi, Jokere, Jiru, Li, Sakel, Kain, Jochi, Eklaok, Nakapan, Joshi, Jiru, Li, Kakwa, Dios, Li, Hunan, Nashke, Perenat, Lao, Taruk, Tokulakun, Kamokak, Kutsiksa, Le, Muebal, Anaish ki abshkush khede kovera li kyoko kuchik chish kampal sale kyang sali hunhuk chi kooperativa sali kale al sali tenamit hunhuk malach akyal li par na kishtaliman klaesh li kakomon li na ke eech ol chi ka inkil rach lal kutan hokanak kulumakun li nim lasaych olach chukere na koi benina kyoke chish banun kil li hunhuk chi kangel sali kooperativa hunhuk sabarkwi na kishtaliman klaesh Kulmakwe hun li saich ole chukerela es li kontej hoschal li consejo de administración malajla es li na que holomingre li hunhu chi cooperativas li comisión de vigilancia ut mare kwan ke bakti chi ke li comon li na que oken reshkutun kil li angel li na que an sali hanan halam chi cooperativa li rosotesión bili ta kwa dios kashakta uch benin khe Chiru li ela ha in banjo shre ha anak na kosh tian anak na kosh rosot tesire na toh kwan li kakyu am ut toh kyo kosh banu kil shkomon li kak angel malak li taklak li tere bambil sa li kap en malak li tena bambil na kwi saib en la esh che huli lesh li komon li na ke ech ol rabin kil shkiap shkush fede kobera na kahulti kabi kuchik hunsut cheru na na ko kulak sa lekyan krikin li shten li molam maga li na oken Renak kwang li Chakong, kwang li Kaoresing, kwang li Angelak sa li Hunhu, chi kooperativas, utanak kwang na ko kanare, na ko kuotsok na le, ut kaushlak sa li kyang, koch benes chi hunilesh la ish li kawal kwang kesh chi shkulpa li Hunhu, chi esilal, ut na koi benibi, ho yo ko chi shkultikan kil, nak yo chi ek li Hunhu, chi angel, Nak yo kochi rival, nak yo kochi stil palak virish li hayalyom hunhu li na kwang za li hunhu chi cooperativas, banak o na kenao, malako yo kesha huishkebal re tal la esh anak kwan yo kochi nume, sa esh nitoki li chiap li na ko taliman kwi inga chi kikiyak kwi li honal na kanate, re na yo kochi choy pal li loklak po ha indish ko kore li chiap li na ko taliman kwi, Kumpati na nume li honan li shkana kakwa ishkastitin aban mare kwang angel li kyo chikana chishpe mare kwang angel li inkana ek malak kwang na let li inka choko chishkebal kachol chiril pal renak tahilok renak tabanumang li honan bihain reshtoch mali kachol renak takil renak takachol ani chi chapi li hunhu chitaklak li kwanza li kapen malak li kwanza li pen la eshe humilesh li na kestarimang sa li hunhu chi kooperativas shpana hultikak ke na li taklak kwan sa kapen chi kahun al malak kwang sa kapen li na ko oken resholumin ki li hunhu chi kooperativas Kuinka nakak e kachola nakwan malak kuinka nakak e retal bar kwan kebe bak angel ha an li kyo keb chi kanak malak li kyo ko chi shkana bankil chi ishbeh naru mokon na tam chiku naru mokon na chalkun chahkila za kapen uthana li inka na ah manko kanak na uksi mank li pukte si bar esilal ha in za bar pinakak amshki apshkush fede kobera Rena kune li kyo ko chi shkulti kankil jaru rena kune li kyo ko Akwe jish kampal yesila li na lepak za lekyan krenap chi hoka il La esh naru te tau le na le naru te tau akwe Li yesila l hun hun Rik im jish huni li tento li kwan za kapen li kwan za lepen La esh li poyanam Li na kesh oken nish holominki li hun hun chi kooperativas renak Yok chi hilok li angel hun hun renak maka Yoko chi shkana bankil Chi ishbeh honak na kwang li tikipan, honak na kwang li suluk, mala honak na kwang li halok, chokule li hunhu chi poyanam, kung shikik na shwanu, mala hun shikik na shke, mare nika kakwi li shab tishhal, na shhal tishhunil, li shkwesh, li shbatal, tishhunil li karu na oksiman, mare na tikla chirok, toh sa isholom na rake, chanko, na katere talar, na tento, Tishketa kwe rib, malak tishkul rib, kwa nakakeza li katino bal, re nak
yek toka apoya nam haan abanan kui kwan hunak mare pal tok pakiak mare tok ak li kweshut li sha mare el chichi us tak utung bar kwan li shal ho kil ashtiki ban kil hunak li komonaran ujo kan akwiri kin li pak angel pakiak nak mare taka kaushnash pom al hunak li ochochnal ut chisa mare shikili box mare shikili ah ta kutung kahkwina kahkwit jirish yo kochish kiam tesinkil malak se khal khoro kahkwit chisa yo kochish kiam tesinkil ut jirish na bali ah na bali mul na ruta taliman ut ho kan akwir kin di ho ho chit angel re li cooperativa saban na ka panuro sinkil hun ak ko esilal malahun akko na le malahun akko etalil rena ta kanaka chichol choche ko malakta kanaka chichol choche roche huni lesh lesh li nake ke chol chi kabin kil rakhlal kutan pus chi ho gai na ta kaushlana in ka khwal cha sta pal roche huni li nale pa chi huni li sera ek lena kulak sa le kyan sa shkawa shtyap shkush fede kovera ho cho ko chi shkulti kan kil cheru na ko kulak sa le kyan kakin li shten maga kuli molam li na ilok jirish li uchinin jirish li auk jirish li kwan hik li tsakayam wa kwe li ketom li na kwan sa shpen jish huni li kate epal watemal o kanak na ko kulak sa le kyan rakhlal kutan re shkotspal li na le pak eri kin sa le kyan chi huni lesh lesh li pakomon li konkesta li hu hu chi kooperativas yo kobi chi shkotspal eri kin na kwan re na li na le pak hain kwan rusilal kwan shtialalil shbana khona ken nau maka e nak kulak li silal aban maka yo kochi shbana kil malak maka li khalak ta kwan rakhlal nasik man nak li karuna khultika man cheru ten tonak ta anu man ten tonak yok chi kutung li rusilal malak reta li lakwi ak angelak khan li yo kochi shbana kil at khona ka kots erikin rakhlal kutanu tin ka to luk malak hinga to ti shishkeval nak li shkawrisin kil qib khol angel ru aban khol angel kuchi kruna yo kosh kut ala khalakan sali khon khon chi cooperativas nakla at shate sit nakla at shate shke chi kholoming je khun li cooperativa shpanna kwan karu sheri la kin mare esa khun nak li na khekh mare kel sai ve ve li komon mare kel kel ok ish aban nakanaw nak sali khon khon chi cooperativas kwan sil bizi shi cha bi li komon li na oken li na sakon re kholoming ut na ke shika kwina khun nak komon di tish eschol chi oken chi sa kongres kwa klisin kili cooperativas res ke vas komon li chabil angel ni akyo kepchak rupelak li she kwang chi holoming utli kwansa en la at tentosh ke vas komon utli kwanak arran na chak ko bayak shwanak mare la kere tanak chi chun bayak shishkana li angel utli ta chak ko chakulat kulakaran mare tat chol koh mare tat aner ut ta chak ko nak ta ke shkomon li angel aban tukin listeng li molam fede kobera malakhe li komon li na kekulak aran sale kyan na kanna wakwi na kin ka khol cha taw pal ru malakh banun kil li khon kho chi angel uthana la kwi li takak e rin pal kho na kwan rusi la za li khon kho chi chi cooperativas ban na na cha kon na ma kali te na ma kali okeng na mare la ta cha kho cha ku rin pal chan te kiru ta ba hun angel la ban kwan la ten kwan ki okeng agikil za la cooperativa arana ka kere tan na khun pa ta kwi na rush banun kil li hun hok chi anfel o kambe es ka komon hun sut kuji kyo kosh ke bal linim la sai chko le chko kere jiru li sa te ka in na ka bandu shi jiru li ka kwa dios na ka na shi ka ten na ka na kosh lo sot te si le na kyo kosh chi o ken kyo kosh chi ta kon sa le kyan kli ki kosh pal ki go shi li na le ma la shi kamba li es ilal sa le kyan kli ki in li shi ten kli puk te si bal es ilal ha in li na roksi fe de kobera re na kyo kosh chi kulak sali honhok chi cooperativas chi ruli tuli ta ang anakanau karuta kwi choke shla shunak kwan mare choke shi kotlik mare kwan kangel choke shi shbanun kil yung anakanau awan
tebanu de shapchi sasa de chol ut na koy benina denunciar que discutan ha enriken los obtención de ka kwash ban na ma barchik to shi ko to kocha chi atina ko yachirish rubelaj kwanna makaza ka chol makaza cholat na chal kon khatli railal kauli yi kyo chachino me respenli katepal guatemal ut Nabali komon, nabali railal joji kulmang, malah nabali komon she chakik, ut mare kikin lawali kwankosh tepal alta verapaz, mare kakwal nakeka, pues aan hun li karraom, shman li kakwa, ut kakwit kakena, nabali komon jokep chi chakik, mare kwank aru jokep chi shtokbal, makwa haan komon, ukan nak, kawal kwanko, kawal kwankesh, makwa kakpian li railal ho, shkakulti kachak. Jiru aplikutan kyo cha chino me Ngana panaw karu li naru na chal Chi cha king ke mala Karu li na chal chi katiz Alah kwe zali hunghok chi na fech Tendo nak takakawre seke Wokan rahlal na ko khultikang Erik in la nak takakawre seke Magwa kakwe erik in li Shkawre singil mara li kacho li ta solpal Tendo ban Takasik biya kan alay chirish Karu rah takabano nak ta chal kunak railal Sali kakyan, karo te panu laish na tacha kunak li railal, malak tacha kunak li chahkilal, sali huhu chi kooperativas. Kakyan, nak mare kunak li ochochnal, mare chire li hulkwan, malak rubeli tsul, malak nakter li shkubankil, mare kyo chi elo, chan kunak li kakwil yik, malak shkwan kunak li uek, malak shkwan kunak li kakwil ham. Elak aru reba na leba kwa yeli na kakotza lekiat narun na kulman narun na kulakike narun na koshtor narun na koshra optesi Aban kuila o inga kawaresim ilo kuila esh inga kawaresim bilesh narun na nimana cha kila khaan naru khalanchik na chalza jakapen utaanga inga na ahman na ahman pa na kakawaresiki rubela na kakwam payakli Kaush kwang payak li na le, rikeneb shishkuni le, bli komon, bli asociados, li asociadas. Wal ko chikla esh li na keke ech ol shishkolominkin, ni hun hun chik kooperativas. Hakeat nak mare, lak tak ere tal, salako kuim, malak tak ere tal, salak yuam. Dahlal na kakawre siya kuim, nak shanaw nak tachik, hun kutanak chik alek, hun kutanak chik akink, malak chik chokok. Akiala karulik angeli tena ba mil zalaga malak akiala karulik angela kuiten tota banu lat kosh komon la kuangik la hunka palma la kuangik zali hunku chiko operativa lat la kanau nakakawresia kwe nakakam la kwa nakakam la kuka nakakam mare la kolpal na kinka tot takak malak la kolpal la kwe na kinka kwal tach raup tesili shtip kwaluli za eva kiak nakakukan di ripal ruli kutan akia ripar na kesta liman na kena wa kwa yeut kyo chinak sa ech wala na kwanut na kekena kwa kaan pe kia lesh ka komon kwa kaan ah kwi rikin rahi akwaan hek sa shbani ruchi kyo rahlal kyo kora shkawri singil te rahlal takana rah na kia lak aru na ru na chal utu kakiak li etali kyo kosh kewala na kwan rikinak na kishik na kikamle machet na kikam akwi li kwa na kikamle ruka zashkabana na kenaw malachonchochero na angelak shikere na kenaw na kong kishtawa na kenaw na ona kishtoka malachon na chapik ere bekyal shkakomon di na kikrechon chishk angelankili tse chishk angelankili kape malachonchik akwi li taplak zalepe malachrik panak angel kyo chi shkiepan shwanun kil takal sa shpeil, kwang pekyal, na kenawa kwa ye, ut kara ruta kulmang, kulat, tat elk, mare kwakib, honal re ela, ut mare to kwakib, honal re eku kuchik kyo katsak chisuk ekut mag atak, am malaking kasha kawresi ako, malaking kasha kawresi, li karu akwere na tachik chik angelak, na kanaw na kinka takoy chak, mare aban, tachak la topik, tachak la railal, mare, Tishtiki wa kuyo kuna ka kiahel ut kukulahak maring kajik tatruk jishikik angelak kaut sa shkawanak Chasik hun la railal jak aram sa shkawanak ink a shakawresi karuakwe laat
malaching ayes kaure sili kabagwe. Pebro na lebo kwa yehon, mare shkulmana la ating asha kiena tachikre hunkutan. Marek ay nakit sa la hunka mal, na marek yal chikor, marek yal chikwalek, na kachik-chik angelak, aban, shtatsa ash ola shkultikankil na hunkutan tachik, malaching ahkwit sa kal, sha ere tal malaching asha is chichapil, Al honal ta koksirej panunkilak angel kajat mare aqing mare chokok mare hilok mare rib al shan rucho chikekli angel inga nakanaw mare inga asha kere tan chichabil mare inga asha tsilrish al honal mahungwale mahungkutan ma numna hungkutan manapten tota tsukya kujikulah malakka eh uchat koat mare kakpi bayakli khajish takla chakwishut inga shish takla la kwa ut shataw chakli ra ilalara na kulman akwaye hun aksut sa likatyo am haban ikarak takahun tak eti malaking ikarak takakul na tento kiyokosh kawre singkik kibrik in li raylal in natsyal naro nume konsultak sa shpawanak mare ka sakal honal katsilrish malaking ashkil kukyal honal takachapre na takapahun angel mut Marek papaya fil diukash kak amalak papaya fil dikasa kaem. Awan rikin li raila kun elikrah kuan likaru tento takabano. Kakiak marek kuan kun shpen kuan shka malak kuan rosh kuan kishke yak likoman ku ink ana usta kun chikuk aru chik tim an sa shpen. Kunak lahat nakasik kun la mos kunak maresha kun li Angel honat maresha kukun li saich olek agwikenza la kuchoch. Utstakia na kukwan shikweru la hingil li kwashkabala kwa ye. Utkin pas usilal jiru mahtin zama usilal jiru na tinishten a chi che okre li sham. Takiak mare li panachin malafi kawachin ut. Che shkoesh ut che pas ak usilal jiru. Aman nakenaw na chapil na kangel lak mare chapil na sh. Kamsi lakso, mare chapil na shkip shkia alti ya kach, kia li kashlan malaf, mare chapil na lanok li open, sa shkaba haanak na kesik. Awan karush kulman shat kulakri kenu tishkia kwen na klasru, na kta kwan li angela kwi ken, nga taro. Awan laat, mare nga ta kaushlah, na kinga ta banu lak angel. Nating kata ba nula sa each pole? Inkasas kawa hun komon, inkas ruwa ten ankil, ta khalj hun lil malak ta rak chiru, li sa each pole, kyo katas kuban ki. Utho kaanah kwi li na leba kwa ye, kyo kochish kultikan ki. Tento, nakla at ta kwa bilye sila haang, hun pata nak sa ach ol, ut ta chikli king khalan chikli komon. Kakiak mare, kana pet hinga sumea ten ankil re la no ko ben re ski bankil stiali kach mal stiali kashlan ut taike kana rush na spana hudi ka khala ko ye ti shi chakle ken ut chat kulat chat kulut sumea chaku da kere tal ma ko arashat kana chasik chik khun shpeul chasik chik khalan komon lita oken respan unkil ka khala o kana kwiri kishpanu din angeli kooperativas na pinka tokanak kasi kinhun na pinka tokanak kasi kinkwibli na le malakli kaush malas wikin akwibli komon wanak na kwanak na tauman di chah kilal lahat ta kere tanak shikili kangel apan makabli komon mare kwib shipek mare kwan li asing uza hunakli na akhek butaran chik na kishik Aman la atro a kolomine. Tento, tak ere tan chishkunil na me bakoye. Malak tak esa ana kyo kach kubankil, shtusulal, resilal kwa kwi retalili angel, tento shmanon kil. Kwanak arina ko palto kaya kishka komon. Kutinka na kak esa ah, kyal na leb kol kyo kosh kot alayin kina na kon. Tento bi, nakato shlech ol, Renak teril, renak tekesa ah, manak kueva kutan ha in. Na oximan,
rich cover sin kilte. Reril pal, jang ru quankli, pochle pal richli, tape, jang ru quankli, na hechli, na chahuanguiru, jang ru quankli, na hech, le na china mangui. Tishunil haim, ink anaruta kanapchishber. Ma hun reho, shaker in the tepi bank, ink akakuli pakosta pahal, tento, tapahal, tishunil reta kutum, nap, yokochis tabe sin kilte. O gana query ken li angele pal, o gana query ken li ochochnal, ni na oximal reshpanukishk angeli hunhuk chico operativas. Ingata ka ke retal ka kuili kwanchirish, tentorta ka pokle lishsa, koli etalil na ka kesa query ken, na balkutan na balpoma la kwanja chiava na kwana, kuilat ta kwa ril pal, karu kwanchisa hunaklikashon, moko sakalta, de kena teka kuita chuke, sa hunaklichena hopol. Then Tovan, Lat, Tota, Te, Tota, Peche, Ta, Silrishi Chabil, Arutsa Kalikwan Aran, Chiho Kain, Lat, Ta, Teon, Rula, Nalebal, Malakla, Kaushlebala, Kui, Uttak, Ere, Tal, Malakta, Tauruk, Arukwan Aran. Avan Kui, Jansi, Skia, Kui, Kalikashon Hain, Kwan Hun, Li, Kapre Ru, Lidishkam Jakun, Railajoka, Kui. Utlat mare tapa. Awan mare kuchik sa kashon ang kwahun ning lamantan. Kwachabil chokakwe. Utla at tel kakwe. Sa shkawan ng shkultika chaku shat koat ut shakye. Aru kwan aran. Aban mukosha siltarish. Mukosha kulta chichabil. Aana in di nakakakwe. Stoshbal kwile chol. Shkanakakwa shkaskisin. Aban di takak shkabalwe akshkumona nakwan. Nale bakchirish dishkawri singil qib sali hunku chi kooperativos. Ta hultiko ere na krubela, shuatina chat bayakchirish na kesh hultika na mare chise, na shakli bayakli sa eil chanko chak ere, shuatina bayakchirish li lokla ha. Shkai koz erikin karu zakal malak kaot nak ahel runak, to atinak chirish dishkol balrish li ha. Kaot nak, Ahel ru to atinak chirish lishk ulan kili loklakha. Shmanak kwan honal na ilman sa napali kooperativas sa warkwi maak alimatane hain re na kwan kli loklakha honelik. Nak kwan shiko chanjanda kwe honelik kwan. Chanjanda kwe mahunsut ta lah. Chanjanda kwe nak rahlal takataw. Aban nak namakao aranako okri pal li railal. Shkomon ha indish kawresingila ki qibesh na kakwa ishkastitsin renak takatawru malak renak te tawru sa komonil karo sa kalin na akman akiyak nakmare kya nakpashaklik li sa eil kus kimaat alilok lakha rishta kasingila kim kimaat alilok lakha rishpanun kil shkomon li tak angel malak rishta kasingili shak malak pampalru li kakwim karo takatshap Udmare nakwan, wandi mata nekre nak natane merti loklaha. Salihun hukchi na khe, salihun hukchi kooperativas. Aba maak a joko chish banun kilho, ak joko chish kot balerikit. Zashkawanak inka kaushlanak honilik kwan, zashkawanak inka kaushlanak inka toshchahki. Inka rana kak tanek chisa. Kwaakwe rikili raylal hun hunk. Kwila ad nakanaw nak. Shkana bankili katpe sa lipim. Shkana bankili tse sa lipim. Malak akyal atikruji akwin qil. Dishk amjakun cha akilal choka akwe choklela komonil. Utkarwa cha akilal khanak. Naru na chakir shban humpayak li kakhil. Naru na cha akik. Sa shkawa akwi lipim. Banaklak nakak edetan naktaka na chinak. Di akwin sa lipim. Na chakik kama nak laat sa stawhun li railal ut shakana li takang petyal nama nak shat okchi kirak moko humpat tachik tat okchi takang toh timil timil ukana kwi li akwim bilat shakana mare humpuak sa chamalpim ut nak shat kwak ijak malak shat kem tesiru ink atak auslanak kulak Akrash sa shak kuchikru di shak li loklaha kuim kan. Makwa ako kan. Toh timil timil. O kanak na huti kaman cheru.
chan rush panun kili kawresin. Rekendi chakilal, rekendi kapem, rekendi railali na chanzi le kapem, rekendi liri palro li kutanj, kapilali hab, shite palro li kutanj, shkoli la na le bakwaye. Tento tok aushlak tirish, tento to na le apre na kakwang, akwe bayak li kakawresin kin, udink ara kwal ta kek a li railali na chanzi le kapem. Aban kwi la o, kwan ko aran, ut. Jal jo koci loy bening kien malah jal jo koci ri panak jo cino me likutan ak nakan nawah kui taruli takat tau ak nakan nawah kui taruli takat un apan o kalak kwan jab skush fede kobera di nakulak kun elik sale kian la es li kakomon di kongkesta li hunhuk ci kooperativas di nakeke chorci rabinki li hunhuk ci esilal. Renak na kusmang erik eno chito shpali kach onsa komoni. Magwa chilang, magwa kutuchi ating honaka kutika cheru rahlal malak rupe lakchak. Dinakak ban hanap takateng akib sa komoni anak. Nak na kuang hun, jwailal hun, chahkilal, makak eretal honak tilak kuchik, monal, tishk amjiko, renak to okchi kwaklik, renak takashok kip. Udhain ka humpad. Jan jan akwi li etalis pa kaya chiris ya ka hun siya kalil pila at tataw hunak li railal. Ud maresh at tanli. Usta kyok na sokakit. Aban sana akwi maring katara. Shkelba hunak li shep, shkelba hunak li open, shkelba hunak li tsuuh. Tok tingil tingil chik. Marit ishke kun sekak li shke al shankashlan chaku. Kuting kata kwa kaut sa shkawana chachitoch hun li chahel kukana kwi li railan li nashkuli kasutam lilok na chort nak na chahel ushpan li ha malak na katesh man li sak e malak na klaat shakat hun sirilak li nakhe mak takawshlanak moko humpata tishkawle siku jikjakri banakhe khan. Numek na ali honal, numek na ali cham, renak takula kuchik sa shnaak, anakhi khan. Awan moko cholchota akwi sa kalchiku, moko cholchota chakula at, nak toshtaw, li nakhek haan honak kwan lak chak honshil. Mungu chik li etalil, kakiyak mare shat kwa chik alekla at, uchak amla machet, uchak kuli railal, lawa moko chokota shpatsal, kyan khun etalil takash kebal. Akiak nak kunak kela o tishkyo krahre. Di katibel, kya nak marita kira kaman mukotakan na tachik o nak kwanjak bubela. Kwang lireta li, tishkana salikahun siya kalil, ni takataw malakli chokol ha ni takakun. Ukaanak kwi lireta li, rikin ni kasutam, rikin ni loklah chok, rikin ni chek amesh kakumun. Ukanak ahel ro lina lebak. Ahel ro, napyoko chish kawri singil ki. Rikin chish hunilik aru lina chal, rikin chish hunilik aru lina numera. Tranak chiko kainin ka ahwal taqek ah li railal hun khob lina kulun, malak lina kulak, salikatyang, malak lina chal chak salikhalang halang chin akhir. Den toto uken chika hunilo liniang kliko, ni chekal poyanam, Renak choljo takwi chiku arpon kebre ba railal malakha shiu shi lalan malakh li shi ebana le shiu shi li narum na chal chi chah king tali na khef malakh li tepal li na kota li man kwi na koi penibi na ksas le shpo chiku li lesh la esh li kana ka kwa ish kas ti tin so ish takik na kwa kuchik shkul ti kankil hunzut cheru nak li sera ik malakh li na le ak li kotok Kau syain nak kulak selekya, dekin setiap mal cikok kain pi. Nak nak kuah kucik pandu singkir jeru, lihonal sike, rera bintin, siap skus.